0: fasinga mba chebe Afrika lango chila sona lego chima ne sambole fis gene chio chila kwa kwa za bimbe mbele ala kisara tene ala mbala kona mbage chi sibito la ala kisara tena ndo kusala chi adanza pa sosi aguda titene adu chila ni na mbage nika na mbage chi sibito ya kilisu ikimala soto ngatene na yache kwa singa nila.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Azo kwa shwe kema dafono nondekiluka I barala biri na te kwa singa swa on I saratene mingi nanduti akoju a mission religieuse a gwelani na mbege ti sibut nga mbangati nyesi a kangalani hanyangati danzapani kojuni si akiri a zini melaso na ti use kapati kwa singa mbaiti be Afrika inale keba a use mission sosi a gwelani mbege ti sibut kusala ti nyesi ala sara na ti rejoni.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kotara zafi mbimbili asinga kiawe timu avoko na binati kwa singani zafi mbimbili ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils. Ibara azosu ayete nti kwa singati.
7: Use mission sosi ya gwelani na mbege ti sibut aikesowa nga kusala tinye silo sara na ti rejoni.
8: Singila. Kozo bumbi tinza pa so abagigi na mbege ti sese ti sibut ake mission katolik. E use yanga tinza pa so danza pa so agande ti bagigi na mbege nika ake mid mission. So ake azosu alonu na mbege ti Amerika. E azoso amofade église mid mission so asifade nani na mbegenika ake a boitinza paso kozoni ake madame Becker e useni ake William Clarence Hans so ake a américain la ala londo fade na mbegeti Congo belge ala sifade na mbegeti Bangassou e tonasina Bangassou we ala gangbi si ala sindo so na kodroti be Afrika. E ala ke fadi nanzara titene atonda ti kusala tiala na mbege ti sibut e na singo na mbege nika zo titene amu maboko na ala tine kusala ni atonda ni ake fadi dape e ndosu mokeba William Clarence ake mwande ligi si logo na mbege ti Amerika ka e na kiringo tilo loke mwande abo itinza pa use kozo ni ake Rozono use ni ake Jung le mwala na si watiala kwe titene ala gasi ala muma boko na lo na kusala solo eti tondani tongana si na ngusa kioko bangungumba ya nandoni baluse na oko diani ans na a missionnaire so ala use ala si na batati bangi endo so ala pusu na teretia zo so ake sara kusala na ti administration coloniale française ti batone si apiti zilege na la titene ala tonda ti fango tene na mbege ti region ti kemo ndosu e ndosu mokeba administrateur ni ake ke na ala titene ala gwe na mbege nika ngbanga ti so église catholique a Sikawe e comme église catholique a Sikawe ani peti zilege na ala titene ala kwe a gwe na mbege nika pepe me yesu awa mango ya adwa osi ti inga ake so boye ti nzapa so irilo ake William Clarence Hans loke tene yanga ti sango pendre e na ya ti atambula ti lo lo gwengbi juska na mbege ti sibut ata so azo ni ake na lo logo lo pika patara na azo ni ka lo kiri e ndoso administration coloniale agande ti yeda ti tene ala gwe na mbege ni ka si ala onse na mbege ti sibut ka aga ti tene aba tongana si ala sara danzapa ti ala na ngu saki oko ngbangbungumba ya na ndöni baluse na uta e ake père Hans lo na madame Rozono si ake sara fade kusala na mbege nika ti lo kusala ti lo ake ti fango tene e madame so milondo ti dingo irilo ala madame Rozono biani kusala ti lo ake ti ba tongana nye si nlirmi ti tene nika e kobela na tere ti awamabe amolenge ti ubangi shari so ayeda na yanga ti nda pasusi ala gana ni fini fini e lula loke sala kusala na dati kaingo kubela mitne infirmeri ni e titene akai kubela na teretimo zasi moduti protestant useni ifu moduti na karte ti batem timo su a Fabiani ke moke protestant tonga su ta teretimo so mogaka alimiti tene akai kubela na teretimo metonga na moke mbeni bumbiti nzapande moga ala ke yamba mosi ala kai kubela na teretimo pepe
7: yesu airi ni portage akenye tunga na elani siloba gigi
8: portage ake yangati munju tendele la metonga na mokila na yangati sangu ake kuditi yongo kumba apeti yo kumba na li yo kumba na kutukutu na etonga sume tisoni swala tenteni su

0: Ke te mang boku sunu ake Leon Blot, ton ake Ziani kwe, si azwa yo yongo na li, si agwena tere ti nguso irini ake Kemo, ton aso legi apiti zi nan loti tene lo tambula, ti gwe, nan beke ti tsa ton aso. Donk, kozo, zo so atonda ti mungo azo nan gangu, ti tene ala yo kumba, so a ira tene portaj ake Biani, Emil Gentil, bandani so si portaj abagigi na kodro tiye la, e na ta pande moke ba mbeni pande ni ake so mo ba na ngoi so amunju a sifade na mbeki ti sese ti Amerika a conquistador biani a sifade na mbeki nika ala sara akuta yaka ayaka ti ngaku ayaka ti manga si ala mu fade a indien si ala ke sara fade kusala na ti ayaka so me angangu kusala so ala ke muna la ti sarangoni a sara ke ala kpingbape e tonga na mbeni bwa so eriti lo ake Bartolomé Las Casas. Dès que le baye ni tongaso mawa agboubetilu, si le gati tene na ala tene me, nye la ala ke sara pasi na indien tongaso, za si ala gana Afrika, na Afrika ka ambenazo akeda, so akbimba, si ala la limbi na marati kwa tongaso, na mango tene tongaso moba a portugais na espagnol, so ala ke tambula na let ake akozo a navigateur, biani ala mou bato a voile tiala, ala gande na mbegiti Afrika. Nambegeti Sénégal, nambegeti côte, à côte africaine, si nangombe na maboko, ala tonda ti rongoazo nangangu, tizana ti mangbuku tela, ala fanangu ingongbi si, ala si nambegeti Amerika, ba tongonda ti bungozo nangangu, so atne traite négrière, atonda nige, zo so a fakodeni, na amundu so ake fan nambegeti Amerika, kaso ake na yakaka, ake, Bartolomé Las Casas so ake bwa. E ton aye ni atonda ni awe, titene aluti aga kbali. Kbali kbangati so asara 4 siècle si amunju ake lono na kodro tialaka aga na Afrika akbu azu vokona ngangu tigo tika ala na azu so ake na yaka si azu na voala si amwala azana asara titene asara kwa na yati yaka tiala. Ba, ake ti haka Yesu a passé na mbege ti sibutge. So, Emil Gentil a tonda ti mungwazu. Ti na ala yokumba na li, a gi mem marati kode su, Bartolomé Las Casas a sarafade na mbege ti Amerika. Ti mulege na azu ni kati na gagwa zo voko na ngangu. Ti na ala go sara kusala na yati ya katiala.
1: Me, Yesu a iri ninga tipoyaj, wala yongwazu na tipoy ake soa.
0: Singila, tipoy ake, menya keke, keke, so, ayo wala maître Ota Tongaso bigi na mbigi ake mungende azana milini akangani e akezo usho lasi ake yoni domo ke ba akutakoli oko use Ota usho si ake yoni ezoso ake ko na yatingende so ake amunju poro mangati so lo ke na ngangundo so ti tambula na gere na bangi jusqu'à na sibita pe e tongana mulo lo monte na yaniawe azu vokola ake yolo si ala ke tambula nalo e eriti yeni so ake tipoy tipoy ni ate tipoyer e tongana si amu mowe amu azu osho ala tambula ningi lango miambi tongana lango miambi ni ahunjawe asina mbeni kodro amu ankora ambena finyazu si ala continue gidani ni la si a irate de a tipoyer azu yongo a munju poro na tipoy e nyela ake muna lanye ake a Yesu a mena ye tongona a lenge tongosu so ake fufungo na kete papa tongosu si amuna mo a ga tongana nginjati bikiso moyo na munju so pandan a lingi na lango miambi ba ayini so a tambula sola
1: singila mingi za pembembele use kapati kwa singa mbai chebe Afrika ti yenga so ke lutige inale ike chingi ande teregi kekerike ti ba a consequence ti a kusala ti a mission katholik so nanduti azo so ke lani na ti kodro komanda ti kemo.

nga tene iwaga mini kitingiana lango chila suna ya tingiani kwa kasu atene wangu akionkana yani damati kadala ifa kadame tiso giso wangu akionkana mingi tifaso iko na kodro lingala ama kartia ikonio asusu nisu na ndo lege uwea kangwa ye nisu na tereti lege si gani gani tososo mbini utoa gande apetite na rakli mbini zoande o bo ikuwa kodro lingaka ima wangu na ndo nisi.

0: kuvela ti shonga wuzo wala afale ti seni somo limi ti wana lege ti sango li soko ti kubu andu azo kutu nando ti dunia mubimba.
1: Ti bata tereta la, tungana ala iti sara li soko ti kubu alingbi ala yuporo. Nga ala gwena danganga ti baya ti meneta la.
0: Na be Afrika, wali uta na popochi wali palako akikui lako lako na tingu oko tene ti zingongo na ati undingoni. So ala kisarani na ati aminango boso akina lege ni pepe.
1: Na yata mena kpaleni alingbi ti zingo na yati walini tungana asara li soko ti kubu na tereti lunangangu walanga tungana ngoni ayekebeni kpalenda li ti fini ti mama ti ngoni. Ala gwe lakwe na adanganga so ayekenduru na ala ndali ti wara ambena mungo maboko.
0: Leke rongere ti dungo ayekebeni yeso simulimbi ti sarati inga tonga na ye lawa simulimbi ti wara amulingi. Warango amina gwata ngobo ti kangango legi na mungo ngo ayeke lako lako singi singi na ata danganga.
1: Na lege ti kwengondia alingbi ti zingo na yati wali tungana asara li soko ti kubu na tereti lunangangu wala tungana ngoni akono na yati dani pepesi asara yenga balako na use wanganga alingbi ti mu yanga ti tene azingoni tungana ti so sindia afa.
0: Tenengo tene ti seni ti li soko ti kubu ayeke pendere isi yanga ti itene tene ibata tereti i imusango na popo ti i.
1: So ayeke tongombela ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe kwam maboko na maboko na ndokua gbenegbe aso abateni ti seni na mungo maboko na lege ti koforo ti UNFPA.

0: ngingalinga ukuthi usebenze nezi leke na vyane inga soso situation da tshindo kwa singa tshi kwenda tawe vyane ibagala hala siki to so tendo kwa singa ne sala soso le tentena ndo tinya
1: ibagala elvir ibala kosa kwa kapati manduru kwa singa tshina ngati nda priso la ce que ça tenen na doti asinga meso si abubani na tienga so ona ndo teneti kizamati baka
0: atundi keluka
2: bezengunga ndali tshi banda tere
1: Na inga suwa onwa zwa gana tene mingi na ndo bana tere Facebook, WhatsApp na pekoti limonso afa so abuba. Asinga me ti amine wa mana ngobito siya ba tene ala siya le ti petegoro wa le ti sara likishi. Nangu eti bakaloreya a limonso atambula mingi na ndo bana tere. Si azwa ke hunda tere tala mbanga tinye si aye tonga suwa si amina pika sa kwa nandu na tene amagate tonga suwa ke ti tene a dekoraje ala so siya ki gile ki ti triche. Na ambe na faswa tene beni ndia oko a tene tene pepe na ndo ti tene abuba. Singa meta zo ata so si agbola na sarango isu akiti likishi na pekoti atene so kwa on beni oko agboto le titi tene igulu tina ndo teneti sarango sana singa me na yati dama na ngombe tina na ndo so keda laso singa me sa de smartphone akimeni kuta kapati kusala na yala ngokoko leke mule gitene pika singa iwara sango imana meme ambeti na ndo tikba na tere ti gya pekoti aye wala tene moza ngiza na ndo konde ti mosi motambula nani me tona manga di sarango kusala pepe aliminga titene apus lege titene maksare ti kiri kiri wala zene Fraud gana tonti akizama baleni lasso akitendi paleti singa me pepe me tonga si zwaling beti sar kusala na singa me tonga na moji triche na telephone na ngweti akizama akemene so si adona si se andia so amu pasana azu kwa titene asara kizama na legeni na lege tu sala lingbi titene la warani si ala kwe so si akoka pana kizama so alimbi titene ala wara pasa oko na lo so si lo ke gwe titene lo main na lege tinzi wara fraud aike buba pasa so si ambatu lo so si agbuli tala titene ala sara ginandara tala akikir na peko Meni undanga ki dasen mitu na tereti alingi si abuba singa meta la so si a bwana nandu teneti fraude na pekoti a teneti nginza wara ngiretia singa meso na yati singa meso alingi tu wara limontilo a foto tilo am teneso am betu sa ke tilo wani a contact wara teneti nginza tilo kwa ekeda me tonga na bubani a sango so ko lingi tena lo grisani biani biani tonga lo batani zoni pepe nganila si ala so si ke nandu bana tere unda fali tere sa la mingi di fatene bubangwa singa meso a dona si si a iso tenindia nandu ti bien privé Mais là, ce qu'on y soit, on a un terre. Et si on a dit que les mingi sont en train terre, na asara si azo di côté na la fabibeta la oko na oko. Mais là, ce qu'on a dit, c'est qu'on a un peu de a lingi là, a côté aussi kodo, a fana azo, ton anessi, a lingi na sara kusala, na iswa tene numérique, na de manière responsable. Tenti na tinjoni maboko, singa meringi tene mamana ambeti, moksara na mena kusala so si akenzoni, na mouli miti tene mouwara, a fine inga ngondo. Mais ton agati shona maboko, a lingi gana tene di fraude, ga na vungango a shona sango. Tene ti gengo beso si aza jiko tene mingi na pekoni laso yu na tere ti tongo na insi alimbi laso tene afa na ama seka ti e tongo na insi alimbi sara kusala na uti numerika na responsabilite na mwengu andia si ala limbi ti tene ala ti na gweti a zingile tia kuto si kondo pepe ake kota tene su limbi tune tere ti nanila tenti laso singa me ake menu kota kapa ti kusala so za limbi ti sara ni me alimbi sara na kusala na responsabilite si kekiri ke ti amlenge ti aduti na legini ba ake kota tene su si luti nanduni ti sara kwa singa ti laso la eti mitere na inga ti peko
0: Radio Ndikeluka, votre météo.

0: ni la la londo chimani tonso wa echapeli na yanga ti munzo franze la yanga na yanga ti kodro la londo chimani awe na da fono nonde keloka a unze awe mungana si penze munga baloko la ba kenzo ninga a iso kufadi muna la na yanga ti munzo franze fadika tonga na asango wala iso si asa sabangu na lango chilasu lango balu sandoni mi ombe chinze chilingwa su ekiringa na ne yanga ti kodro si a si wa ande kona ndonde ni sola keda mara tonde keloka lumbi tene amanga ya ninzoni lango su ekeda la suso lango balu sandoni mi ombe chinze chilingwa mbine na ngusa kuseba sandoni okungusa ndo ti onso pia ti kodro fosta akonsh twa dira guda ti suma boko tio na gbe ti meni betilani so si ya guda te na gbion ya ti kusala akweso ayeke ti atooko ti kodro sebe afrika na zango na li ti atooko ni watongolo zeferin mamadu so nga lo yeke lo so lo ba ndo na mbage ti zwa so ayeke ti défense ti gbata ti bongi lako lango ni so mbe na ngusa kuseba lo sene ndöni use ndo kua fango ngwanga sepe iri ya guda ti za polele mbeni mbe ti so lani si ayeke ti tene abitin ti kanga na ndö ti lo so lo yeke kota zo ti atooko tumba seleka mamat nouradin adam tene ti abira nga na sarango pasi na tere ti azo so lo guda ate lo sara lani gi lakue lango balusa ndöni miombe ti nze ti lingua so ngusa kuseba lusa ndöni ota na bi ti kapa ti sorongo mbeni kota pialo so aba tënë ti fini mbe ti mama nzia akpata ti bongi aguda ti tene awara mbeni akapa so si azo kuâ aguda ate na londo ala yeke retraire ti ala ti tene amû maboko mingi si ayiri awabe afrika oko oko kue ti tene agu fade na tënë ti sorongo mbe ti mama nzia so oko lango ni so e kiri oko na pokok akete lango baluse ngusa kuse baluse andöni use ayeke lani ngoi so si aza tongaso akonda ti mbeni lango so ayeke lango omana ti gbengo-lingola si aba tënë ti tamborango ti abagara na abatango anyama na kodro sebe afrika tënë ti afango anyama nga ayeke mbeni kapa wagbengo-lingo si aba gigi lani na lango baluse andöni omana si akonda ni na lango baluse na ndöni miombe ti nze ti lingua na ngusa kuse baluse na ndöni use na mbage ti hôtel ubongi na gbata ti bongi si aguda ate na ti sara mingi tënë ti duti ngondo oko na ya ti siriri e ba ayeke aye so fade si asara sabangu na lango ni so la ifa na yanga munzu france si kiri na nda na yanga ti kodro awe so afa so atene ndapres ti asango aguda tene alu ti ge gbugiri ti ala afa so atene ba lu ti ge awe ngbene ye ngbonga oku ti ndapre fade penze ni mbaluta si e guda tene lego ti e ahona na mbage na ndo ndende so ala yeke daa si ala sorongo na fond onde ke luka so e kiri singila ni azo kue so angba lakue na ndo na fond ti siri na ti maingo e tene ni ala nzoni bikua use fade ni ala e kiri wara te rencontre so na ya ti lapara ti ndapres ti asara wisi gi na ngbonga miombe penze ni parande kunzoni na ndura asango na yanga ti na tonto saint stéphane engome me ba nduru kua singa ti ala lango komo zo kuâ ko
1: mbi bara azo kue iri ti mbi ayeke saint cyr sele bange mbi lango na vaka ti loko ti précisément na boire so ayeke na ya ti na nâ mambere mbi ye papa wemba mingi parce que ambeni artiste so mbi reve ti ga même tene lu mbi aso laso mbi ti e na ala yeke chomise wey
2: nga na bungi nzela obomi kaki nga mosika yango nakomakise mibelengano okola

0: Tsaleke, Radio Ndekeluka, La Pointe à la paix.
1: Bunga gumba ya tinda bre penzeni balosho na ndoni basambala kwa singa tena chiseni ya unzi yawe singila na idua rogo singa na sri de bonor kolingi na gine chala tena chi kwa singa niso ala muna ito soa wangwa una yani kbani mingi ima na beso zoko kwa waranga nito nga sote chiseni nzoni du chichi lo koko aliso ekir na achi mozoko mozoko na katite ne amule gine yande to sui si yande na ngwe sosi atite ni zamba tachi kusalani sui na le tonani mbwene ye mbunga ukuchinda pre penzeni balota fadi na ndoa masini singa kata la ki wara ligoti nando sola keda akigiri mi amene njisi ya keda eneti yengani so itonani biriswa sangona ligoti natando San Stefani Ngongo.

ngaka yango yo te na motolo ya palais oyo akishinga mpemba soni kamana

0: Bon, si la mingi na libion kanda li chimozo kosu, na do da fonde ki luka a imunga chitane ima ndoso be Afrika wara isi Centrafrique na Emmanuel Sambulifis na do tene chi mbri kusala chi zango wata chi si but na sese yenga na kusala sosia danza pa asa na mbagi nika ima kwa singani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Azo kwa shwe kema dafonono ndekiluka ibarala biri nati kwa singa swa on isara tene mingi nanduti akoju a mission religieuse a gwelani na mbegeti sibut nga mbangati nyesi a kangalani hanyangati danzapani kojunisi akiri a zini melaso nati use kapati kwa singa mbaiti be Afrika inale keba a use mission sosi a gwelani mbegeti sibut kusala tinye si alasara nati rejoni.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara zafi mbimbili. Asinga gyawe. Ti umu waboko na mbinati kwa singa ni. Zafi mbimbili ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambulifis. Ibara azosu ayete ntie kwa singa tie.
7: Use mission sosi ya gulani na mbege ti sibut ayikeso wa. Nga kusala tinye silu sara na tiru joni.
8: Singila. Kozo bumbi tinza pa so abagigi na mbegi tise se tisi but ake mission katolik. E use yanga tinza pa so danza pa so agande ti bagigi na mbegi nika ake mid mission. So ake azu so alonu na mbegi ti Amerika. E azu so amu fade eglise mid mission so asi fade nani na mbegi nika ake a boy tinza pa so kozo ni ake Madame Becker e use ni ake William Clarence Hans so ake a américain la ala londo fade na mbegeti Congo belge ala si fade na mbegeti Bangassou e tonasi na Bangassou we ala ke gangbi si ala si ndosu na kodroti be Afrika e ala ke fade na nzara titene atonda ti kusala tiala na mbegeti sibut e na singo na mbege nika zo titene amu maboko na ala tine kusala ni atonda ni ake fade dape. Et ndosu mokeba William Clarence ake mwande ligi si logunambege ti Amerika ka e na kiringo tilo loke mwande abo itinza pa use kozo ni ake rozonu use ni ake yung lo mwala na si wati ala kwe titene ala gasi ala muma boko na lo na kusala solo iti tondani tongana si nangusa kioko bangungumba ya nandoni baluse na oko giani ans na a missionnaire so ala use ala si na batati bangi endo so ala pusu na teretia zo so ake sara kusala na ti administration coloniale française ti baton na si apiti zilege na la ti tene ala tonda ti fango tene na mbege ti region ti kemondo so e endo so mokeba administrateur ni ake ke na la ti tene ala gwe na mbege ni ka mbanga ti so église catholique a sikawe. Et comme église catholique à Sikawe, ani petit zilege na latit na ala kwe a goye na mbege ni kapepe. Mais yesu awa mangoye a doa aussi ti inga, ake so, boy tinza pa so erlo ake William Clarence Hans, lo ketene yanga ti sango pendre. Et na yate a tambula ti lo gwengbi jusqu'à na mbege ti sibut, ata so a zoni a kenalo, lo go lo pika patara na a zoni ka lo kiri, et ndoso administration coloniale a gande, tiye da titene ala goye na mbege nika si ala ons na mbege tiye sibutka aga titene abaton len si ala sara danza patiala nangu saki yoko ngbangbongumbaya nandoni baluse na uta e ake per Hans luna madame Rozonu si ake sara fade kusala na mbege nika tilo kusala tilo ake tifango tene e madame Sumi londo ti dengo etlo ala madame Rozonu biani kusala tilo ake tibaton nanye sinilindi mititi neni kai kubela na tereti awa mabe amole ngeti ubangishari so ayeda na yanga ti nda pasosi ala gana ni fini fini e lola loke sala kusala na dati kaingo kubela mitne infirmerini e titene akai kubela na teretimo zasi moduti protestant useni ifu moduti na karte ti batem timo so a Fabiani ke moke protestant tonga so to teretimo so mogaka alimiti tene akai kubela na teretimo metonga na moke mbeni bumbiti nzapandi moga ala ke yamba mosi ala kai kubela na teretimo pepe
7: yesu ayiri ni portage akinye tungana elani siloba gigi
8: portage ake yangati munju tendele la metona mokila na yangati sangu ake kuditi yongo kumba apeti yo kumba na li yo kumba na kutukutu na ayi tunga sume tiso niso ala tenteniso diani ake kuditi yongo kumba na yati pialo susi amunju poro ti la France ake fadina ni ala ye faditi tene ala londondo susi ala gwe na mbege ti banga ti kodro ti e tona ala mu kete nguso irini ake tomi ifale ke ala on asina nguso irini ake kemo e kozo zuso agwande ti zana sese tene ti portale wala yongo kumba ake Emile Gentil. Emile Gentil mbanga ti so lomu fadembeni kete mangboko so amologe a tambula leti kete ngusu irinda ke latomi metongo na si na mbege ti sibitka ifale ka demonter ni irisi kete mangboko so ni ake Leon Blot to ake ziani kwe si azwa yoyongo na li si agwena tereti ngusu irinda ake kemu to aso ligi a petit zi na loti tene lo tambula ti gwe na mbege ti chat to aso donc kozo zusu atonda ti mungu azo na ngangu ti tene ala yokumba soa ira tene portage ake biani Emile Gentil bandani so si portage a bagigi na kodro ti la e na tapande moke ba mbeni pandeni ake so moba na ngoi so amunju a sifade na mbege ti sese ti Amerika a conquistador biani a sifade na mbege ni ka ala sara akuta yaka ayaka ti ngako ayaka ti manga si ala mufade a indien si ala ke sara fade kusala na ti ayaka so me angangu kusala so ala ke muna la ti sarangoni asara ke ala kingbape e tongana mbeni bwa so eritilo ake Bartolomé Las Casas deke lo bayini tonga so mawa agbu betilo si lo gati tene na ala tene me nyela ala ke sara pasi na indien tonga so zasi ala gana Afrika na Afrika ka ambena zo ake da so kingba si ala la limbi na marati kwa tonga so na mango tene tonga so moba a portugais na espagnol so ala ke tambula na let ake a cause wa navigateur biani ala mu bato a voile tiala ala gande na mbege ti Afrika na mbege ti Senegal na mbege ti côte a côte africaine si na ngombe na maboko ala tonda ti rongo azo na ngangu ti zana ti mangboko tiala ala e fa na ngu ingo ngbi si ala si na mbege ti Amerika ba tongo ndati bungozo na ngangu so at ne traite négrière atonda ningi zo so a fakodini na munju so ake fana na mbeki ti Amerika ka so ake na yakaka ake Bartolomé Las Casas so ake bwa itona yeni atonda ni awe titene aluti aga bali bali banga ti so asara 4 siècles si amunju ake lulu na kodro ti alaka aga na Afrika agbua zo boko na ngangu tigo ti kaala na azusu akana yaka si azuna voila si amwala azana asara sitene asara kwa na yati yakatiala ba ake ti haka yesu apasi na mbege ti sibutge so Emile Gentil atonda ti mungu azu tina ala yokungba na li akagi mem marati kodesu Bartolomé Las Casas asara fade na mbege ti Amerika ti mulege na azu ni kati tina agagwa zovoko na ngangu tina ala gusara kusala na yati ya katiala
7: me yesu ayiri ninga tipoyaj kwa la yongo azu na tipoy ake soa
8: singila tipoy ake menya keke ake keke so ayo wala maître Ota Tongasu bigi na mbigi ake mungende azana milioni akangani e akezo ushu lasi ake yoni domo ke ba akutakoli oko use Ota ushu si ake yoni ezusu ake ko na yati ngende su ake amunju poro mangati su luke na ngangundu su ti tambula na gere na bangi juska na sibita pe e tonga na mulo lo monte na yaniawe azu vokola ake yolo si ala ke tambula na lo e iriti ye ni so ake tipoy tipoy ni atene tipoyer e tona si amu mwawe amu azu usho ala tambula ningbi lango miambi tona lango miambi ni agunja we asina beni kodro amu ankor ambena finiazu si ala continue gidani inira si ala tede a tipoyer azi yongo amu njuporo na tipoy e nyela ake muna la yin ake a yesu a mena ye tongona alenge tongosu so ake fufungo na kete papa tongosu si amuna mo a gatonga na nginjati bikiso moyo na munjuso pendant na lingi na lango mnyambi ba ayini so atambula sola
7: singila mingi za pembembele useka pati kwa singa mbai chebe Afrika ti yenga so ke lutige inale ke chingande teregi ke kiriki ti ba a conséquence ti a kusala ti a mission catholique so nanduti azoswe ke lani na ti kodro komanda ti kimu
0: emo singila na la Emmanuel Samboli fils ake fadimeni kwa singa so limi ti tene ya mpasa na zoko ko ti nga mbai ti kodro ti to swe ki tenka na la lakwe aweke na legi ta mozoko iwa te ona wili lonsi et vraiment on connaît que tempête 14h42 minutes sur Radio Ndikiluka. Bon, c'est parti.

son tule ikan parce que yini so ayi ta sa ku sala ndapa on dit giza wa chichi mo ba gacha zutu sinza saka to ngumbi ate giza kan bisula.

0: 76 06 40 44.
1: Azia ngani na guatati alinda unanze chilingwa so, beni pialu chimungwa maboko ndali chinzuni tengo kobe. Pialu so akendo kwa chibumbi so akina gwechili tapepe World Vision International maboko na Cooperative Action pour le Développement CADS ya zana sisi. Ndani akitimu pasa na ungo chi ase wangu saki ako chitene awara anzuni kobe chitengoni chinga tene nzuni nandoni ikima Boris Parfait Dufio so akemukunzi chibumbi chikada.
2: Pialu so abagigi na legi chimungwa maboko si ndokwa nginza ti mungo maboko so ini fond humanitaire so lo mu maboko ina ndokwa so eke World Vision na yedati zaina tereti lo ti sa kusala so na yati batati alindo bon na legiti du titala ene eke ngangu me ala eke sara na a moyen so ala eke nani la kapati kusala so abanzoni ti tene a mu maboko na ala si tene yeni a duti agrave ape.
3: Awa mungo maboko dali sima ingo
1: ngoti yangu biri na batati bongi na pekoti ngunza paso siya pika mingi ti awabe Afrika abaso ada wara andu chala kwe akigina ya chingu na tabande ti beg batati bongi avakati benzwi sika benzwi nga na bakunja ala so siya kwa leswa sina ala ade Kongo mingi sango uchi Bolivis Masambai
4: Ge na begbata akingu si asuku wa mutere chindoko ati telesel yesu asara si apso mingi chazo chitenenga tangula na yachingu Matilde société chingilo na mbaki mingi akifavundu chibetilo
5: passe un quoi sou kwa mundo chileke kwe inga komo ipeti tambula peke tambula na yachingu ndani société na état centrafricain en tout cas il faut le zile sur le ngere ngangu chitene le lecret il y a tu contre-ti surtout na niveau ti vide na niveau ti télécel yeni a savape yena eta kota balé là il que tambula na yani to
4: na mango Patrick le façon tené sous ko motingu sou a fan zone limoti beg batamben pepe si le wunda na ngo bia ti tené le zile ti lo na ndoti akwali so
6: aké place ti devant ti télécel so na grand café so aké na ya vraiment ya ti beti capitale ti be Afrika tout le temps yeke ginangu et aké ti kamene mingi a représenter kodoti ya
4: Yati avaka ti sika benzvi nga na benzvi usie akingusi ya suku wa mu yati avakasu mingi cha legiti ongo changu nisi akanga ujilon suseke oko tala susi ya langu nati vakati kwa kunja akifa kambisani
7: yeni deja liya dati meo that is the last one girl imbagi sisi tenye mikuli na du na kutazo tapiti deja muye na seme kwa luna noti mbo atelmo bopo kwa chongo buna nduzu
4: yati vakati sika benzvi akimingi cha dasi ya kina yati ngu na deja unda chuchitene ya gazi

0: Mickey. Demain, la Terre.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
0: Dosso. Bay Africa.
6: Azo kwa sio kema dafano nonde keluka ibarala biri nati kwa singa swa on e saratene mingi nanduti akojo a mission religieuse a gwelani na mbegeti sibut nga mbangati nyesi a kangalani anyangati danzapani kojoni si akiri a zini melaso nati use kapati kwa singa mbaiti be Afrika inale yekeba a use mission sosi a gwelani na mbegeti sibut kusala tinye si ala sara nati rejoni.
5: La Centrafrique.
0: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zafi mbimbili. Asinga gyawe. Chimu wa woko na binati kwa singa ni. Zafi mbimbili ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils. Ibara azosu ayete ntie kwa singa tie.
6: Use mission sosi ya gwelani na mbege ti sibut ayikeso wa. Nga kusala tinye silo sara na tiru joni.
7: Singila. Kozo bumbi tinza pa. So abagigi na mbegeti sese tisi but ake mission katolike e use yangati nzapaso danzapaso agande ti bagigi na mbege nika ake mid mission so ake azoso alonu na mbegeti Amerika e azoso amofade eglise mid mission so asifade nani na mbege nika ake a boiti nzapaso kozo ni ake Madame Becker e useni ake William Clarence Hans, so ake a américain la. Ala londo fade nambegeti Congo belge. Ala si fade nambegeti Bangassou. E tandasi na Bangassou awe ala ke gangbi si. Ala si ndo so na kodroti be Afrika. E ala ke fade nanzara titene. A tondati kusala tiala nambegeti sibut. E na singo nambege nika zo titene amu maboko na ala. Tine kusala ni atondani ake fade dape. E ndosu mokeba William Clarence ake mwande lege si logo nambege ti Amerika ka e na kiringo tilo loke mwande abo itinza pa use kozo ni ake Rozono use ni ake Jung lo mwala na si watiala kwe titene ala ga si ala muma boko na lo na kusala solo iti tondani tongana si nangu saki oko bangungumbaya nandoni baluse na oko diani ans na a missionnaire so ala use ala si na gbatati bangi endo so ala pusu na teretia zo so ake sara kusala na ti administration coloniale française ti baton en si a petit zilege na la titene ala tonda ti fango tene na mbege ti region ti kemondo so endo so mokeba administrateur ni ake ke na la titene ala gwe na mbege ni ka ngbangati so église catholique a sikawe. Et comme église catholique à Sikawe, ani petit zilege na latit na ala kwe agoye na mbege ni kapepe. Mais Yesu awa mangoye adwa au city inga akeso boitinza paso irlo ake William Clarence Hans lo ketene yangati sango pendre. Et na yate atambula ti lo gwimbi jusqu'à na mbege ti sibut ataso azonia kenalo lo golo pika patara na azonika lo kiri et ndoso administration coloniale agande tiye da titene ala goye na mbege nika si ala onse na mbege ti sibutka aga titene abatone si ala sara danzapatiala na ngu saki yoko ngbangbungumbaya na ndoni baluse na uta e ake Père Hans le na Madame Rozono si ake sara fade kusala na mbege nika tilo kusala tilo ake tifango tene e Madame Sombi londo ti dingo elu ala Madame Rozono biani kusala tilo ake tibatone nye sinli limitis neni kai kubela na tereti awa mabe amolengeti ubangishari so ayeda na yangati ndapaso si ala gana ni fini fini e lula loke sala kusala na dati kaingo kubela mitne infirmerini e titene akai kubela na tereti mo zasi moduti protestant useni ifu moduti na karte ti batemti mo so afabiani que moke protestant tonga so to atesimo so mogaka alimiti tene akai kobela na teretimo metonga na moke mbeni bumbiti nzapande moga ala ke yamba mosi ala kai kobela na teretimo pepe
6: yesu ayiri ni portage akenye tonga na elani silo bagigi
7: portage ake yangati munju tendele la metonga na mokila na yangati sango ake kuditi yongo kumba apeti yo kumba na li yo kumba na kutukutu na itonga sume tiso ni so la tenteni so diani ake kode ti yongo kumba na yati pialo so si amunju poro ti la France ake fadina ni ala ye fadi ti tene ala londondo so si ala goe na mbeki ti banga ti kodro ti e tona ala mu ketengu so irini ake tomi il fallait que ala on asina ngusu irini ake kimu e kozo zusu aguande ti zana sese tene ti portal wala yongo kumba ake Emile Gentil. Emile Gentil ngbangati so lo mufa dembeni kete mangboko so amologi a tambula leti kete ngusu irini ake latomi metongona si na mbegeti sibitka il fallait ka demonte ni irisi kete mangboko so ni ake Leon Blot ton ake ziyani kwe si azwa yoyongo na li si aguena tereti ngusu irini ake kemu tonga so legi apetizi na loti tene lo tambula tigwe na mbegeti chad tonga so donc kozo zusu atonda ti mungu azu na ngangu titena ala yokumba soa ila tena portage ake biani Emile Gentil bandani so si portage abagigi na kodro tila ina tapandi moke ba mbeni pandeni ake so moba na ngoi so amunju asifade na mbegeti sese ti Amerika a conquistador biani asifade na mbegeni ka ala sara akuta yaka ayaka ti ngaku ayaka ti manga si ala mufade a indien si ala ke sara fade kusala na ti ya kasu me angangu kusala so ala ke muna la ti sarangoni asara ke ala kpingbape e tonga na mbeni bwa so eritilo ake Bartolomé Las Casas dès que le bayeni tonga so mawa agbubetilo si lo gati tenena ala tene me nyela ala ke sara pasi na indien tonga so za si ala gana Afrika na Afrika ka ambenazo ake da so kpingba si ala la limbi na marati kwa tonga so na mango tene tonga so moba a portugais na espagnol so ala ke tambula na let ake akozo wa navigateur yani ala mu bateau a voile tala ala gande na mbegeti Afrika na mbegeti Senegal na mbegeti côte a côte africaine si na ngombe na maboko ala tondati rongwazu na ngangu tizana ati mangboko tala ala fana ngu ingongbi si ala si na mbegeti Amerika ba tongondati bungozo na ngangu so at ne crête négrière atonda nyingi zoso a fakodeni na munju so ake fana mbeki ti Amerika ka so ake na yakaka ake Bartolomé Las Casas so ake bwa itona yeni atonda ni awe titena aluti aga bali bali bangati so asara 4 siècle si amunju ake lolo na kodro tiala ka aga na Afrika agbua zo boko na ngangu tigoti kala na azusu akana yakasi azuna voala si amwala azana asara sitine asara kwa na yati yakatela ba aketi haka Yesu apasi na mbegeti sibutgi so Emile Gentil atonda ti mungu azu sinala yokungba nali agi mem marati kodesu Bartolomé Las Casas asara fadi na mbegeti Amerika ti mulege na azuni kati ya gagwa zuboko na ngangu ti nala gusara kusala na yati yakatela
6: me Yesu ayiri ninga chipoyash wala yongwazo na chipoyo akesua
7: singila chipoyo ake menya keke ake keke so ayo wala maître Ota Tongasu bigi na mbigi ake mungende azana milini akangani e akezu usho lasi ake yoni domo ke ba akutakoli oko use uta usho si ake yoni ezusu ake ko na yati ngende su ake amunju poro bangati su loke na ngangundu su ti tambula na gere na bangi jusqu'à na sibitape e tonga na mulo lo monte na yani awe azu vokola ake yolo si ala ke tambula na lo e iriti yeni su ake tipoi tipoi ni na tene tipoyer e tonga na si amumo we amuazu usho ala tambula ningi lango miambi tonga na lango miambi ni ahunja we asina beni kodro amu encore ambena finiazo si ala continue gidani inira si aira tede atipoyor azi yongo amunju poro na tipoy e nyela ake muna lai ake a yesu a mena yetongana alingi tongosu so ake fufungo na kete papa tongosu si amuna mo a gatongana nginjati bikiso moyo na munjuso pendant na lingi na lango mnyambi ba ayini so atambula sola
6: singila mingi za pembembele usekapati kwa singa mbaiti ba Afrika ti ngaswa ke lutige inale iketingi ande teregi kekerike ti ba a conséquence ti a kusala ti a mission catholique so nanduti azoswe kelani na ti kodro komanda ti kimu.